Tresno kuwi rupeng jiwa kang suci, tresno kuwi ora kena disuwun, tresno ora kena dijaluk.